0: ngilfanga ubale asomulmuli ke kirkilo kunga yende alongone ka sanga la ufionga malfalo la
1: maro ye pe yona saunotina ya kodeti ho ya unanga masani ho re tanto unanga makumba yoro ile ndi boita ya ole public health ye pe yona fala wiro ho ile na tu no nothing ye ole nga ndu ele mo le tupulang tsara bo ho ile ndi boita ole fa mo mo le pe mo tsa to le na tu public health male na tu no nothing ale ye mo le counseling ole a unanga le ro tono le tanto unanga makumba yoro ia wana voi na tūro ma pe nao na whaina mna o miese so swan mele kororisia al fau fau tua tupe no tātua tunu olo ia unanga le tātua tunu ne o nusila ia meise le tātua unanga le ramoku mai ia pe yore na tūa ia au unanga pi whatau tunu rawe e na tūro a whaina i talong fai tupe ia meise le mai tau atu ua avele wha mua mua e tuturi o tai ia anu fu infana ulo ta aru lungo online i tondo telefoni oru fa pena una fa ina fu io le fu amaton avi fa mo mo mo mo yere ni ko ita e a fu i fa i se so so ani wa fu i le fa tuina o halo fa na u ia mi se fu i le tu langa nga lu fa tas ma u nanga fu i le ta to banks por e au
2: fole tu pe fu
1: ia e fa i lo ia ina tu ro fa pena fa nga se e le tātou o tunu u ia rātou au unanga pei o na maita watu ia le nu mela lawa masani a le tātou au unanga le mapumoia lea o le ōwan se lau lua tasi, lua tasi, lua lua o le ōwan se lau lua tasi, lua tasi, lua lua ia po le www.mapumoia ia o le mo a p u mo a i a .nz ia o le www.mapumoia MAPU MAIA.NZ ole i ole website le are tato a unanga le mapu moia ia pe help@mapumoia.nz ia le nato a email fo ia wafo ile si le fiero tato tino ia wafo ile nanonka ina fo ia le mapu moia ia engaru due fo ia wa ia le a fo ia tautua ina lo tato tino ole a unanga kone tifa mo mo le se te fa la wiro mai ia pito nu fo uni siro lo fa pena ona ye ia ofisa la una
0: ole ma pu mai ona o ye le la tu ofisa tu tono i okilani ole no offshore o Hastings nei pia Cox Bay o yo Wellington nei Lower Hutt ia ma Christchurch pe vai nga nga le tino olo o ia ia au nanga ma pumaya
1: mari ia au nanga mo ni ia ma pumaya o le na tu over se la ulava ma le ma le imeri le mo ia e tasira
0: ia o le alava o le ia le alava
1: e ye si si va po po fo tu sai fo ma le au nanga fo i er tatu o nanga i pitonu SS o ini si swing ro ia po i fo ni mem na mi fo ia ia ne faso fo lo tanto tu no numero tu pui i ofisa se se er mo moi
0: o Welling Kong e kele kele area Welling Kong e la ko ine Welling Kong e ka unga i Palmerston North mo la ko i New Plymouth a ye se si o lo ofia la o nga nga mo ko moi o lo nga mi en ka fenga lwen a ye se si o lo fia so sa nga lwen ya evala o mai lo ma ko su ena se public health ya fa nga mai le website ye wala o mai ya mo se so so ang le ku ai ya le ke mi sa ke mi o lo kom fa ye fa ku se si la la nga e lungai lungal no falen down no falen there's somewhere in Palmerston North mole mukwa oi ma mukwa oi
1: o ngai mamao mai kele Welling Kong e. Ata, ia rena ufa fonga lo tatu tunu olo ye ho ia le ave no fo ilo sa idia le tatu o nanga lo mapumbo yene ufa inga luenga tu sa yo le swaso fo e tina ya kuriti. Ia I tono lo le tatu public health I tono Welling Kong. Ia ma lo ye ho ia rena no te inga fo da o nanga wa fo ilfa a lau tere a tidi fo da o nanga inisipi tunu ufa yosio tatu tunu o nisire nei. Ia e ise me to ife fa so ai ya no fio nga fo ia li fa o mo ina fo ile ta fa so ari ni fifi
0: ia a ko ngor nga wa forsi aku foile awo ngangal mapumai ngai.